Yo que ya está cani yo sa aya sin igual ya ni yo ni sa cana na yo ni sa vi ya ta sin ni na na yo vi na y yo ubi sa yo ani na kya kuna ni na si kuna ya te kunti ya yo sa vira y yo encuentro sa na na yo vi na y yo ubi sa yo kachi tu pusa wana tanu kas kuna ra sa watu kuna na kachi wali ora na tu kui yo ni kuna na kanti sa kuna na ngeni ini kuna na ina na sa ni wa sa si ki kuna ra ya kake sa watu kuna na ta yo rangia nina na kwachi wali o nya kuvi kun kuvi na kuvi kahana ya i chinyo chi na shani ki vi kutu kuna kachi tuku yo nina nyu fabira inka tuku na datu tuku na chi tuku dina na yuvi na iyo uvi shanyu tuku ra uvi ke ishi yo ya si ina ani na si ikut kuna ra uvi ishi yo ina chi sha anya ya iyo uvi shanyu na ra nya kake nya yo kunya chinyu wali ya ni yo kwento ya datu una na nyu fabi ra ke ya kachi na shana na yuvi na iyo ubin shanyu chi nya tawana tayo ra kubi ko ubi shanyu na kachina inta aku shanyu na yubi kachina ra nya kakenda kan nindu shanya nundo nya nya kunta nindo ra kusintu kunya sawa tuku nya na yubi ra shasa shin nundi shana nya sawa nara inkuan ya ubi yo se ya si ina iyo se ena iyo be ena iyo sawa tuku narang ya ubi tu iyo iba na chisa kenya iyo nya nyumfabi ra shanya yo kenya nda kan nindu tunu bando chi sawa tuku narani ubi ba shanyu nyu tu kunara kue isha na sa chi sa aya nya kunta bi ni na se eba na kunta bi ni na ya si ya na na be eba na chi ta ka chi ba yo in bi ko ta nda sa ki na ra bi ni shu ta si ki na bi ni shu sa kya tu kunara sa aya ka ke kunta bi in ni na na be na ra kue ku tu kuna sa sa ba bi na na ku sa ra nya ka ke nda ka ni tu sa aya nu ndo chi chi nyu ba li ya ni yo chi ni nya ka yo ke ra nya ka ke yo ke nya ran ti ti nda ka ni sa aya yo nu ndo na ni yo ye se ni a solano.

sini so te kundido na nai tamani shintu nya yo ku chinyu bali nya ni yo chinya yo ke nya datu na sana na yubi yo o nya di sa ke isana di sa ke ndo ona na yubi na i yo ubi sha nyu ka china na sa ba ya ra shinu di sa ya datu na sa ba to ke ra ke shinu ya chindi sa mi ya yu a si ina na yubi kan di sa mi ka na shina di sa mi nya ya vi na ve ina nu na ra sa ku tu chinyu nya isha ba na ra sha nya yo ka nda kan ni tu nu to nya kun tan ni to

0: Sayon, Sandandik Kondushin, Sia, cuenta ya programa yo, na niña, Ñusabi, el pueblo mixteco. Yo, que ya no va, Shituku, Indaya, Kandushin, na niña, sección, Kachindushin, na niña, Tukuya, Tachina, Yubiñun, yo, yo, que ya, son de Yachishin, yo, que ya no da cane, Tukundusha, Indaya, Chinu, en Tachinduna, ya, Ñusabi, ya, Kuya, ya, Rancho Viejo, Anja, Katu, Ñusabi, en Tachindusha, na, Tukundin, ya, Chinu, Bali, ya, Kana, Chinu, ya, kunina koran ta chintu na ya yo ka yan ta kanin tu sa tu kunya ya ndi da ka ya isha na ya sang ya kana na ku na ku fario sa na chinyu sa beira ya ka ke ya yo ke kuni son ta ya chi sa ya yo ken ta kanin tu nundo yo san tu si
1: ta chinanyu tu
0: nunda tu tu sa Historia Susanana Yubinante Yubabi Nya Cuenta Nya Costa Chica
2: Yo onda tu isa eña Tu kunti costumbre eña Y yo ñu sabi Tañu tañu sabi ra Ta isa na nunde na chinja Y yo na ñu na Tenda na ma na chinyu Ra Ta ya chira na yubira Ndikita andi ina yubiñu ra Duskunara kura chinyu, ra sanisa chinyu, ra niyara sitikundi chinyu, ya tahtun kura komisyon kura, komisyon che kura, kabo kura, juez kura, palente kura, kwa anyan siya na chinyu, kwa anyan siya ya, iti sibe chinyu, ra ya tikundi ya, kaniya arasin ya, sanisa ya palente nira zaraza, basya kura kusario, ras na yubinyu, ras asinina, Te achira na na kia nante kwa yove chinyu ra Taba nara kukusaria tisa sini na chini andi ra si chinyu nunyu Ra kini ra chinyu Tukunti ina kansa arara ya kubi ara kachina andi ra Niki taa na na chinyu na yahta na sa sinde Sina na si kwa ara kana si ra yo kura Kana nyu sa ara Niki kuchi yo kura kundi chino nyu kachina Ra isa sinya tara no chi kwa chinyu nunyu kachina Te achira na tono ina sa enya ra chinyu ra te kwa aranje ina yubi ta ikunda kukwa chira thara na kendo ba ba chinyu ra doku na kwe shira ra si ira kachina ra ya kai una yubi chinyu sabi ra thana na iyoni na si kwe thaka kachina ra thara si ina kuna na chinyu si ina di kinara yandusa ke na ra tisani da kwe yuna ra da tasina na sukwa karton da ana thara sandiki ina chinyu thara Te santi iti ki ina chinyu ra thara niko hundi sante na nyu ra thara wito hundi ki ta na nyu ra kwa nanjaka na ra veera kwa nanjaka na ra kuthario saa veera ra ika taba ra chiku uba taba ra si ina thaba tanana na nyu na sanja na chinyu nu na mazika nyu na ra thara na kara kwa mazika kwa jaka na kuthario nja veera kera ve chinyu ra kwa nura veera desa kundani na nyu chi kuthario saa ra kwa njaka na ra Vichy ra ta kwe isa ka na ha vichy chi A isa na ha inka nyu Chi iyo nyu ni ya na costumbre ka ha na yubi nusa ni ya si chi nyu Isa na na chi nyu ra Thara chi isa ni ya na si chi nyu ra Iyo nyu ra Thara ya kamira kune ko kusario thara Chikara chukwi visi ya chi ya Chikara chukwi visi chikara chukwi uva Ki ra si ina na yubi Ra ka ra si na yu ra kando sa ki chi nyu chi Yu ukura kune ki chi nyu ka chira Ra thara ya ka tele tan ya ki vi Ki indi sa ra chi yu na ma na chi yu ra Sa ika ka na tarandu ra sa kundani ara chi sa ra cha vi gura sa ra sa ko gura na yubi ra thara Ya kanda turan dura chi sa iyo na ka sa ra thara Ndoko yon di sa na na si ika Ya chi ta tonta na ra ndoko yon na ka thara rayora ki kachina thwa yani sini ra chinyu yani ta ya ara sin chinyu ni sa kati si be chinyu ni sa yi sa vi na kwa chini sa kara ota sa kofario ku ta ara chira cha vi kura ni ne ka ke iyo nyu sa vi vi chi ko ka nya iyo ta ya ta ya chi chi vi chi na ni na ma nya ka ke iyo ra sa e ka ke na tong yi sin do
0: nya yo ken di si yo nya ta china nyu ndu Nunda tundu sa historia na Chin sa babana na yuvi na nyu sabi Nya kwenda nya costa chica Ta sini sondo te kunti dona na itama ni sintu ya yo kuchiño saña na sintu na ya ñu ya rancho viejo ndi kuña ya yo so sa kuña kachi tu kuna sinya municipio ya tlacuachi tlahuaca taka ya isha na yubiyo ya chiño ra ya kanta sintu wana keña san ya kanana kufario ni ata kibiki ira ni ata kibinda sintu na ra ra ve chiño ra tasha no ti ira nda sintu ya kuana ya kanara ya ve ira sin kuana vanta kuana subina ya asubina ya da kushina na te kundina na yubina san ya kate kura yo chi la chinyo kura ra ya kake nda chintu una na nda chintu una ra ya ibe chinyo ra ra ke ya santuka nuna ra ya ki ira ya kura ra chinyo ya nyura sa ya yo ke ya takan nindu nundo ya kundan nindo ki bibichi.

sa cái nhà Israel na yu vi sa vi nhà ta sa yo yu ku ta ka chi yo chi tan da ichi in ni o ra sa yo in yu vi ba li a fa ba nu si na ta yo chu ku i ra ko nya a ka chi yo ko yo ku ni yo ko yo chi ichi in ni o ra ta nu si ni yo no yu yo yu ka ta